0: Hodimo dimo kwana mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala setrekeng sa lebitso le fane ha habo batlokwa e senggala hadi se ho se lile ho a ketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho a hlanaselwa o no tseba ho tswallwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Cathedral ka la le shome le metso e tsheletseng phupu tsebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi phamola ka mora kereke di phamola di tla ya keteka le ra basotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morana wa sehlogo wa madingwane morana Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang lala leshome le metso e supileng phupu teng di phamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metseko e tla ba lelomolo mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tshwa mechechane hola le bofela basotho.
1: Check us out on Facebook, The Ultimate Radio 99.8 FM, and click like for more updates.

0: Emma Copeland.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hi, I'm Calvin Harris.
4: This is the Ultimate Radio, the heartbeat of the kingdom.
5: The station with the
6: best music.
7: Best music.
8: I love the music.
9: Hottest. 99.8.
10: Hodimodimo kwana mothapong wa loti hodimodimo mogotlong thialala. Seterekeng sa lebitso le fane ha habo batlokwa e seng galahadi. Se ho se lile ho a ketekwa le hlanahlana ke la motima hlaha ho a hlanaselwa. O no tseba ho tswallwa basotho ra basotho. Kerekeng St. Martin's Cathedral ka la leshome le metso e tsheletseng phupu. Tshebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa mmisa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi Phamola. Ka mora kereke diphamola di tla ya keteka le ra basotho le lelapa le baneng la Madingwaneng. Mo mokete o tla etellwa pele ke morana wa sehlogo wa Madingwaneng morana Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong. Letsatsi le hlahlamang la la leshome le metso e supileng phupu, teng diphamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mogotlong. Mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng. Menyakwe ya setlokwa dipina le metseko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le ya mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metshetshane. Hola le bofela basotho.
11: Mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabello le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Manthabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. E ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo o shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashwa mabedi a motso o mong ho isa la mashwa mabedi a metso meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.